this song. Esieni keje ni asida. Are fear wo ni pa ho. Na sudan e pa ya ne sha. Me ven free papa, why you mean?

Ani bebia metui odafuo wa na ubetumi ayewe ah na sembi susu pusu sisi step back.

ye wewei ni moja mpani tim wini wadamfo srekwa na wunim ni ewo ni tim inti sro ni pa na jai samany so nyame no mbo hubany sa titi putan nyame na da utim no tim fuimu simre.

Emrebidruye na oni frani bia na na nia fran o sa tin kwanchen o sresra bia oni frani ni nia fran batin na sa ni frani no no sa tin kwanchen na o sresra dia no na nipa ni se o betna ho akwawie ya Emrebidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hwe mobo na Jesus jema Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia foforo mu nani pani bi hunu no omaka se ah anya kwa we no na nani afra no ano tin kwa anche sa sresrade no ne bi se ayo no e bi su ka se ani wono na wo jira di awade ho adanse mo mu hunu se ayo no na awade aye ne san ti se awade agi se ne frani na nsa wo so agye bia aye anchechire ye I am a near Ada Wabra Bosono, a radibus son of Wabaji Wafrimu,

ne ho asem ho akere wa wana e sumo jana ko on so ne atamfo na e no mu tifero mu didi atam no satanfo we bu ne die mpe ye ne hu o mu nan so mo na edu bra nya me maya da no mu kanchi egu ya bra bo so no mu die nya satanfo no wo ma na me sumo na me jana ko mu sira ba mu awu ba bi bi o mu ahia mu no mu hyehye fa nya me ma ho satanfo no ano nya me jana ko.

media ye yi bema enwanya ni na ya wodi o efi sa wo woni me kwantira fu kana se chapo sa na sha yasia ah.

Ope wi manini wo opo pa ya kweni adi moye yati sami kana sa chopo na wayami say Jesus.